0: 183,233 to miss a year university sukupo. I tell you, Oti winner so your man show there. Then I don't know. What a cosmic church, Yonka Kramim say, with the two was it, Church Yonka Kramim so what? Cosmic to Nafi, Church Yonka Kakra, Meba and Chibia. You have a good leader that Kofi Asa. No, no, go on. Bit my water is you. Na pavo Kofi Asa way. Oh, no, go on.
1: Yeso. Kasa. Oh my, baby, I be fine.
0: Can you fua? Who said you sini? Oh my, mu phone.
1: Yeah. Eh,
0: tini panu so. Oh, who kura na? Oh, tu nuwacha kura. Oh, who said oh, tu nuwacha? If you miss him, fast so papa yede.
1: Sabi free mwamba. Eh, no cray.
0: Eh, because no.
1: Eh, no cray.
0: Onye chop chop lefa. I do from face.
1: Debbie.
0: Eh, didija. Eh, ni muna.
1: Eh, ni muna ne nam.
0: Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh, ni muna. Eh,